jaaka e le tlwaedi mme ene sebelo sa gago le sepono sa gagwe ga sa tlwaelega ga ke itse gore nka mmitsa mang o ja monate mane o rata monate mane wa itobetsa mane ee nka mo dira gore wa tla ba thulamise ka ditlhogo ke tshwere jalo panyasa maiza pablo ditlhogo tsa bone di a opa di bokete right re ko monateng ke nao ke tsamaya le ene re ko monateng jaaka go le monate jaana ke batla go modira ke batla go modira gore ere ka moso ga gata dikgato